0: Awi nyoko soro kukuraye bubwe janjo keneka mina au mina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uku web imuris.
1: Awi nyoko soro soro madala tuguni nga soro madala kasega Burkina Faso bubwe jula so seko donku ukoro linko sankorota. Awi siraka shifi ude soro munu ube barake nga udube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba walisa kasega mau flake. Bali bela jilemba don ko ka sega mabla yelela oye bara bele bele de odo ka bara bele ndorema mo be flake sugunya juma ka se ko fle ani ka no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle ani ka dobo e ka gele ya okonona na ka dobo e ka joro ni miriala odo ka bara bele ndorema nanzara ka oku comedien we humoriste odo ka bara bele ka se ka maula yeleng bololo sanfe ma ko de se ka maula yele ken ka e ti la yele ko be la yele ba ne be se ka yele so roson se bi vacances du mois keneka obi nu yere balite trop obi nu yere ira walsa ka se kado jondo ani ombe baroke ka tuka bara a nu sontia a here a gelea ana de gun konona na